0: we pass we crew class. Alaga ka we tu sa picture ka Christo ni saga beni sa pata.
1: Metro 97.7 FM, covering Lagos and beyond.
2: Okoko bioko.